Nakalista na kanini na wala pa bigla. Dali. Anyway, balikan na lang natin. Priniperdone. We're saying hi, reaching out to all our friends na kasama natin ngayon sa Simulcast, ang mga taga Filipino Music Central in Washington, D.C. Babe Radio Network. Of course, yung mga kaibigan natin sa 92.5 Beam FM, Manila Wave Radio, 95.7 Desire Radio FM, RD Love Radio, SPC School 106.7,

0: Sarap yun, no? Kahit walang whiskey, pero sana mas maganda kung bumili ako kanina. Galing akong grocery. Sana pala nag-whiskey na din ako para mas masarap yung tugtugan natin ngayon.
1: I got a song coming from Earth, Wind & Fire. This is for you.

Parang alungkot naman ng song na nire-request mo. Sabi naman ni Alvin, total lang. Sabi ni Alvin, hindi kasi last hour na natin eh. Sabi niya, ang bilis daw ng oras. Parang siya lang ang bilis na wala. Saan napunta? Sana naman hindi sa iba. Baka hindi pa lang talaga yung oras.